wo ni yes maro min wiru nani ci min do nay be lo re yakol ay tu ne de nyimi ken ma ti foyo en egen mo be loyo kitung bore rot eno mio mo te nyimi no ba amo chach malo ko dong yeto to chiru mo ni kon tero tem no re umeri anay maka yi kisane kuma chen wa wa be lo mer mi wela wa cha ma da be ni ti woni mo ket mi lo ken ni atiet lok mere ni mio won me di ngi ye ka chen won mo bo won mi ni yi jaro gi de ko pe yeso patika mi ni wa ngang ek lo down lo go ni no kin ni ma da no mi ro lo e ko gi ka chu wa mi ni ba kwa yi ke war ga mo pe abo kwa ni ti mi piar de ku ya chen chi wa chero kere pin yin te yi ru mo da ko ne le gi lu ba ne ku mi ni an ga ni an ku ngi na cho ni no ma tin ni we lu ba ku ku ni ku yap ten ni eh ku yap ten ni ci bet ki ni mo amalo ni lo ki mi wa mo gu ke

0: nakara doa fod bon ngar siya siya mgoi chim ngot ngayon dang pol kaka yala mgoi chim ba mgoi na ruak nyo ato ba nyo ba truwe mgoi pa nyo ba pa nyo chim hendo ba ngay chun ngar siya siya ngayon dang kiri mgoi na wachim siya dong gin wako kiri makara jo ngayon ila ko dong ba na pa jo magin goi chim ba kama po goi chim pa
1: wami ina walego I want waiting ki one kiss.
0: Ko sa tin mun kiss.
1: Ma win la ma
0: ro ko o bo la ma.
1: Wa pe nyu ki ja bana bana. Ma po on piane. Ene ye gen ma mi ro pe ko wa. Ki sa mi re e mi ro pe ko wa. Pir ma chalo dano. O gor to an rot. Wa gena cho pe nyu ma kamele ni. Dano ma mu ma ke cho ke ko ma fu. Tat yu ki mo ke kem ma be ni mi. Che wa yenye wanda kira kida kira chawa kichawa wa nono nak to twal rot ka yele pepe kisamere no kapa wati kuo kano yele pepe kisamere kano jema pola tado paku wao kiko mamere yele bawa wawa ben niyake niyang matut iku mamere mati kristo yele bawa ntwe wawa ben kinyang matut Kiko mamir mati Kristo mao yape chiu bine wilo chel padano chiu yomine kene chelo gitum nikwa nyumbalwa ba wankuo enye wewa beri chiu wewa wume kilingit man made miwa Yesu Kristo ne wako konywa kugwakwa Iwan mauti ye, iwan mabuo umar, iwan mini ye. Mwad wafui, pilok kwa duwa wediku mini amatin. Wagloke kuberi kumkuwa, kuberi kumchunywa, watikiri, mbawa wamekisa. Wai ya gikene, waburu tegalwen, magibino ati gankarmi kuwa umeri. Yesu wafui deo bitburi. Mbawa wankuwa juni mapul, gyo kupeke duwa ni amatin, pe yela yela ma pool ma tie vo kogi tema tema ma pool ma pat pat ma giti wo ki ye ba won ko wa tiu gen duchu wa mi chi
0: kare chi lo ba wa
1: e tema tema mo ge ken ma bini wo ma mo ni
0: lek ma ra
1: chi na chwe ni wa yo kamale ni
0: ma gi wo ki ye
1: in pe mi e tema tema bini ko pa ne to mo ma vo yo ke ro ne
0: yesu kweso
1: ba won ko ken ma yamu yamu
0: ni tini yesu
1: job Waki ya temate wa mapool chiyo lo Yeel ba wankuwa mini gitek chunbene Chiwe gya ubiru tegalwen Ya temate wa moke ken madin mpachini kichugi Wanyi kumkuwa gilu ba
0: wankuwa
1: Ya pepot gilu watu ba matuero gini dichu Chiyo kiki jami lwen duchu madi chiyo pia Machalo gina chonyi wanyi upan jami lwen duchu madu amiyo Na ukunwi lwen matiyo bini nyimwuni Ba wata alwen wa we gendu mo rug jami lwen nego made minu gi made min wa e wulo bukin ci gen lo ke tema tema duchu madul mon pacini ki jugi oni kum krogi lu ba wa mi kicha rodini did da tiu ni e wora ba won ko juni duchu mani ya kupeke dwa ni ramatin perem mapun mapat pat mate kuogi Kigyan mano pono chao migo chim Mati oriyer mati amada wa kime kim pachi Ruot yin chi pachak
0: Yes
1: Dakbene wa mipoto Itika neno kichane gi duji nyini ruot mikisa Magi loke Iwika vurgi metu Kere malira kumkwogi lalawa Watiyo gi umishi wantwero Nenba Damo bino bore Ma latiane kumalira taa ci wache ni wudaro itawne beru be memi ugugi champalo tino ci dawa ni a rodwe karibet kit eno ba latien bene chamo amin gugi bene chamo cham ngiti ngiti pa chamo o kiwi mecha pala dite wanko nyurati kamaleng ni karibet nodong powo powore wachin karibet waroyo rumelo ba wamekisa wakisa ni kutuan ni kumkuo pa genti ma genti ka yele kituwe kumkuo giruot chivyo gyo limgu mechao
2: machal ini chao ki tuo moge ken manu tiwi lewo kenni mando ronga ay wolu daktari gu juma pun manu longen bere bere do kut machalo gina choni weni kai yinu ruru pichi ngato mo kwa opore ye chang chot juma pun nugi kuora kuora piano nungato mo iken pema dong puero chang utugi gen do karo gen gi kumaye kumberi chawa ni lubama tuero gindichu juma pol ti magen ti do kut mere mele lare kun gimiran ina ye changi wondo ye yesu kristo machalo kisa mere tie changi iten mero mere me wel kabaka won tuero don mwen pa chini ki jugi marachu bagi biyo ki tuwa ma pol ma pat pat ba won kwa ye tu ke gye terrorist kusu wepele ba matuero gindichu wek lot gyu bere tuwe kabaka won tuero tiyo mama bo mi chirwat perre mente woke ye chenro to bama twero gi duchu mine mere gumme chao ba won ko chanare mente woke yesu wo fui pene nyino ba mala kisa to twalba pitile la mo me da pat ma da wara bino ngune macharo in kaba macharo de kilo wa yoman macharo do mo yero tiru meir ma chiri ki juli petwera yeto nene macharo do mo ti boro meir me remo kaba won twero macharo do wan won eno yoko wako wati yewe ya gekene wat wo fui di ubit pure telwa kisa mire ma pul fun wakara duchu milo po yo mire kama waro nye yero to bama twero gin duchu menyi wa yo chi wa duki yo mire wakwa loop in kiken yesu wo fui di ubit pure men gung wong gume kong radio station man kilu tuche duchu gen makichana pe nyima leng yesu med gume kong kwogi we gume beri kong pachugi we gume beri kong te chengi wato bama twero gin duchu nere matin mo uchaka wakwa chake in wa workere in dakbena wa teke in pinyima leng in Yesu Kristo rodwa
0: amen
2: amen amen amen
0: yes era mi na machine wet na tumu na na gote na to kopa kiri na inshallah na ra shi ni na ya tiki bang na tiki ni na ta ke ba ni na ko ta ni Yesu ke je ma pol no ba ya mi da ke ra shi el tel ge la ra gen do mo ta ni kar na ra mo ko ta ni na ra gen mo ko ta ni ni ye le shi bo Yesu ni ta na kwa ta mi tere o shi lo mi na machine wet na ma pol ni ke ra ke je ma pol no ba ni to wa ko ke na mi ro la ro ni lo pa lo ba
2: Amen, amen. Latihan palo bang ruat ti ti je ni anama tenu yo mati unique. Eh, che kamo I kan kami ti ye. Mai wini duan Kristo che miro lare.
0: Yes.
2: Yel chi ki kama yi ti ye rumpi yi chi maro. Chi mara chu yel maro. Chi nuo lok mana ba biro ka wachine inin.
0: Yes.
2: Wachi antina ye Yesu
0: antina ye Yesu
2: beber la lana
0: la lana
2: akwer chatana
0: chatan
2: kitiche dishu
0: kitiche dishu
2: kidene dishu
0: dere dishu
2: leyin Yesu
0: leyin Yesu
2: non nyoki vug meto
0: ego meto
2: checho nye vug mikwo
0: ego mikwo
2: ye mi ber la tichi
0: ye mi la tichi
2: takani an matin
0: takani an matin
2: ya gike pe
0: ya gike pe
2: lego man
0: lego man
2: ni ba won
0: ba won
2: ba wo
0: ba won
2: ba chun malay
0: ba chun malay
2: amen
0: amen
2: amen
0: afo la kwa mina o simi mo ben
2: Ucho wainu Umlamera, umera Yen mai mogo tamimi ye Kristo Chate kanicha Kamoe ken kami ilege ye Chi chere mok lok bon lu diri me kanicha Yimu chaden me kanicha Me ini jolo lare Dagbene, ye wakupe Inama chim jero, abiero, aboro Ario, ario Achiel, jero, abiero
0: Mwachiel
2: Jero abiro aboro ario ario abich ario achel jero abiro
0: point back
2: run me polo ometi wogum
0: yes na po matek la kwat fo jana chewani inge da pa jeng na pa jo
2: amen
0: na mego mo didichu
2: amen
0: eh
2: fo mate omera
0: amen
2: amen
0: bakara do ron fo bot jo dichu magechu kwa pengine mpini ya nini chuo kwela ikibichu mawe upime ana waini kama putima baya kwa kisa yee watu lubaba utima kisa inda lubaba utimi kisa yangu unoe kani mwabalo makaro apu wubune duchu na iku warati ya ifendi shoni nini mpini uchakala huo pia mpaka na hana hana uki kwa nini mbek so yudum yupaya chira wimu wapalo ba wakili ya kwa medu ya mkwani ni dala mkwani ya chia loo chira kwa mei oasis kamo ya kani mino dalu gore timu pupore chere wi lo palo ba yo ko te kiyo makar go go bo bo te la dichu ko te la yer chere si wan pa na o en pi te mate aye lu pon ma gi te paje docteur wang ba mi gum du pitch bia char du chu ba mi gum fo lu fo lu nya mo kar ang ni de so mate ale ko cha kon de ko ba pa na de chen ba amen.

0: king ni wat lega ni. Pasen Pierre Bonwen, Pierre ki pe o ki yang lega mergi ken dom bahana kuman ken I wadia de buman pare ki twali ba.
1: Pepe ro twali on lega. Eto ka ine ro ngato mo bore. Na godar mo muteki batene ki no be man ba.

0: ano dong dawen okay Mary. So ano ni Wang no ginapul ka no pebe.
1: Pero tiyo gira ko na bepe ni ang wilo pa lang kwan tayo pagi yun
0: na be. So kaya
1: kito al dana.
0: Kidong be na eh rumo na bukang kidak niya ko tutan.
1: Na yinda kikero matek ko na rubamat. Lolo hindi ko higikunan be.

0: kay biro biro mod la boy kira yele yele mo ken angi yo gere wo ina dak ni do mo ke kita gen no kere ko ti mo ma dak no ti o plané
1: so kama ni le ayo du no an pa biro ni pen ma ti de kenu top noise makers
0: yo ti ati mi je mati ab no mo ni do
1: en ko do ab en ti ab no mo arabi is winning club playing Manchester United
0: mobile mo ke riwa ku je bu wo ben ko kino
1: ama na la
0: do ti wu ni ki gam ko la wi le yes
2: ana de la mogu min ti ma
0: ya la
2: mogu min ti ma ti mo be dan ko ya me ya na ko wo wi le de
1: ya we ku ni ka ri ku ni ta wo ne
2: mama
1: te te ba la la
0: ri to wo ki
2: da ri ri da ri
0: yes
2: amo to mogu min ti ma ya amo kri ta wo po la tian kra mo ta wo la mogu min ti ma ana ko ga mu ti wo ma be
0: ni no ma ti ni da ba ko el mira ni mo le o to ga na ku ne pe boy ling boy and out ti mi ru ni na ja le ta ni stabilizing ni ri man war ke ni ki mo ti
1: mero en lo ko ti la
0: wo ti e bo ko ya re mo mi ru wa ta be
1: ni le ta ko ke ya ku fur
0: pero da nge o da nge mo ko ar mo ko
1: nya a ne ko da ona
0: en ma ki ku mo ni ko re ni ko ma ji ne ni ri dak e ra ite da nge ne
1: kibi no da
0: al ka umeba nek da ko ni yo
1: ite wa di nek da ko ni ya ko ya da o ni ne ko
0: alo ra pa
2: Kedang
0: dewe le dal yende family. Kedang jara pa sala. Wan do
2: le twal. En muri le tete mo
0: gano. Ba do ni ngae. Ba ta ite bo.
2: Ba do ka cheli ya ti ti zai ka che.
1: Ma ka kenyu.
0: Wan do.
1: Mo dang ka be ta da ho ti gi.
0: Ba ni ngae ti gi ti u ka chel. Ya ku dire ma ja.
1: Mhm.
2: Devo. Ma ko to grafa wa gar gar.
0: Ti ni.
2: Ah gar gar do ni ma be.
0: Jalbiru kuna no kondamu kenyu bejo wuchamu gira no kenyu gal
2: ya nkima kome jo maki ngole gara you know
0: okay
2: ya
0: rafuwa da twa
2: ana gala yeke ama kuna te wara wara dokti jima kamega
0: hmmm
2: nusia rai doku mege dita chorti
0: nia kikine
2: fine
0: wanen bona ula for now hello
2: man wura gao keke
1: keke ya kia tilinga
2: Agen kwe mo dam ay bi yu pong.
1: Oh, be,
0: matak.
2: Be, be, ana chore. Chore ko ken.
0: Ok.
2: Ana vola yot Pamela. Ike lulu ke won.
0: Pamela, ana foe matak dutwale ko diko minero. Il nyo honorable yone.
1: Bang yo.
0: Honorable yot Pamela, tikin honorable councillors. Magen tiyo matak dutwale ya Gago district. En tiye honorable councillor 5. Pe mege, Amili yarap kansi yon sa Tiwa yini nying la tena yon ni ma devo
1: La tena nyama la tena
0: La tena wubi En kwa yon Big devo The big man himself
1: Paki chukarima ukwa yon Kwa yon nye kia dame ma be Otherwise Kwa matini kaya nye kia dame ma be
0: Yando mega
1: Kwa yon kwa matini kaya kia la tena pocha
0: Ok yon kwa mega
1: Tamki yon yoro wengi yon big devo Yuta yon lepe nga Ate wa Awa yon kini yoro bidi
0: Eh Ok Lokuma ken pere anyane be anko
1: ne
0: ne charo
1: utin ne

0: ma belle eric minati ku mu ngete on ki ngeti moy ken pere e ki mene ne nien ngeti ku ni ne ma belle ta di di te wa ni dak pi ke tam to toy e kartaj pedano pen do ken ku ni te wi lo kartaj wi la
1: yes takare now il no pa la dutu ka ma ti nero ne ne pe ku diskari ni ne kwan ma tu per pete kwan la iri kwan o ti re lego ba mal ne per te dok ben me te kere wa ni on ka ta ti mon ku buti ma now tero don kai dire gantig ma po da ka me no ke te ti o ye da e no ni minimum requirement mo no diploma.

0: dan kong wa men na ko nyore pe ni ya nyare ke lu we ma nya na we da ke
1: ko ni ge ka ka nya ka mo we cha we ga ka na mo ge na petiu mo no te ngi yo ma le ba mi ke ke mi bo dan papa te ga mo ma nu la ti ni ga ke ni very talented ti mo ne
0: yes yes
1: ni ga o ati no mo mar tu di ni tu ala tu di ni ko nga i ga o
0: ko ni mu ru le ri di ri ma pe no da o
1: a ni le be yo ga na di ma ko ka wa o ma ki lo kom tu ru di ni ko ber gi ta ti ma be ana ru ke ru ko be ta ti chu ma pe la
0: ti wa morko ki wi ru ti wa morko tia tu ko ne ru ma la ba
1: bango lim level mo ma pe mi tu ru do ko nu
0: so tia o pe ma gangi o wen morka ma ala no ke duoyo ngato wa MP mo maduo Uganda kan
1: pero
0: so enuni no chamo ken talents mano pol karba kere kom do teno ento un chao keno geo nero yini chiar ka ko man ka ki chiar ne ru kono ngiu gena ra ka ki met lo teno wengo beti dikala chel kun benu chao ken wa budget gen kere keno be pere ento yi met lo teno ko gore
1: i chiar ne
0: ana te de kuri wordata chao keno ruba eti nyoto yodo ngeno ya
1: Wenye kiwaje ni uno tell me toto. At times can connection bill kama iken.
0: Yes.
1: Mogo social media ina ina da bill ko TikTok, o ko no WhatsApp, ko Facebook inga. Ino connection mama kunyi mabe lo e wori ma inyi duwa raket gigan kayo ne bait pongang.
0: Yes. Te
1: gino pe.
0: So meno kira tikere le win video la ten nyago ene made tiri best gal ne kunyo ne tio nongo chimbo ki Kampala. Bolu we mu ken madon.
1: Mano gimir chara.
0: Gimir team collaboration. Mera gi team collaboration kere neno. So kiyaro penyu ne pe beki kera kera don
1: pe yene che legari we kan wa we wa ni kiri do be ya gita mi to we kera mata
0: le mo no ne ma ki tiu ki wai ni may you please please wango beruti ye na yo
1: che lo ke do ilega lega
0: ilega lega ba na yo ka ko yar bene no e kera wen eno so meno kito no chikere kudi komini ar matin of course a kama nero lok mu kera manyan manuti akara Uganda kudi komini ar matin ki wachi malupe ki koko padano mauberti matek tutwal menu tutwal le ki West Nile jomanu pulkar gen meru nungu ngol mati ichani ki nebi la windwediyo ki kero menu kama pulkar ki riutal iye kindano weknu kos ma pulkar dano bali kot dano ti kubet pere unu chero kuno ki nenu loktal udoka biru mabe laboy kira yila yila mo iken mawanu logo ni ki launching a mediation center mo achil madit mapirong lare weknu ku chup tele mapulka no tikendaro
1: mo no titama be
0: yes
1: ngeko kama tele tiye pola kare wem ait peki nelki match ki biru ping ki nero kit miti ako loki riutal gina peri chak makwanyi pe an riutal pole mire nwan ni kumwa kama lok no tiye ene ki biru ping so kagi nene biru ping yoni tiye anene rama kwanyi mateka za weki duwa kuwad be biru manu chantini ku medikir mazikwere tele tele ini ni kagi weki medikere chak matitiri dogol weny malaj kelu to kelu goro kelu dak padano timba pol da mo wanena duki metele pol kare beri kar me kelu ne
0: meno kitano ti kere la undrio a pol kar kan ti kenu iken pajo ga kenyo piko ru ne to ai kot ko hospital ki gang kenyo wek no cham ken beru ku ben ma be meno no iken dano now Uganda Civil Aviation Authority nyoni UCAA Ijaan geno meru ruam mi ba dege meru mi jinja u chero malu tutwal daga noni statement ma geno kilu waka maling geno waini ki meru ruam mi ba dege enuni wek no cha mukeno kutiru wile mukeno ma bino ma don ilobo Uganda ka kany gendong ruamu pie ba dege mi jinja wek cha mukeno wot kubin ma yot yes
1: Uganda tika na tika tiyara nyima nero dege ba tiyara ruwa beri tiye yin kai meru tiyara ruwa yin dong pedak mirta ni mak bait wang chawa di no fu di tika yele yo wek o gang chulo merpi tiker mamegi degi kwenye yuwe ruat wa gang kono nono tiki nabe ki noa chel moki wek be uringi ukele nanbe guru guru dong beti sita madiri na dhani Uganda kaka nye Uganda loro
0: yes
1: so ba degi bena yi guru ka kenye merko beti tij kibet degi mo biro bol dan jomagi tiki kero wele mero no wangini no teteke mwane tie but jomano ki tiki kero mapula kargi pe maartu tuwal ni ri dea dea magi no beti kwere
0: ento yindi yero degi
1: a yero degi
0: wang ke di dong
1: tian ki dek
0: pati dek mo ni pamunya yao bera kwanyo bera kwanyo lo tiano kikit gum na chua ngolo yo
1: pati meno pati meno
0: ma be dek ya di kene winyi do pie yo para biki kene no pie yo dong
1: ah yero dek pisa fire bera ma dek dong ati dong ki experience yon mi yero dek ni be furati ki gane fu dara mo yero ne piti an mo kene
0: yes an mera yero yin be ngeo la wu maja ene

0: Uno be kare ni madam food pe awo aguru. Loko ubiri tuina ubiri tuina ubiri tuina. Kichak pala tuet. Andak yer dege andak mo be mo be omete yer.
1: Beru ke war ene beru en gen mo eken la unjeri yo kai unity wa okenyo. Ikit kuo mo eken manu unity ga kuo. Pian jo ken wa ni antiga ni mo ngolo ba dege. Yene be polio. Nerway.

0: abichel wati kiri ka chel e program ma ku diki ni matene no
1: wek beno win ni kit matel ka ber ma kamigi no tima rikere nyo chukere yu diko mine matene no wanywa ka chel lan tim ditolo
0: kuno wa voe matek tutuali Mr. Samu mero manager mi a kona kon kit petrol station yanti atij mabe kuno ka chel uchake wamala mal e kona kon kit kinyo mo tima ni chukin mo eken kiti ya goye ni kin mo eken
1: dong pi balta mi bino wapade
0: loke war mo wai kwenye wai nakasongola ni dong pi wa mere mo ne don ki kona kon ki ke ni bira gonya tim bia char ke to no meta kere
1: exact
0: ki don men Elvis mero ke kona view restaurant mona chel ki yin food pe yo kuno
1: kona view
0: e bor ngeru lal ke nyu men Elvis ti ke nyu
1: ngeru lal ke nyu
0: dan ma utemo training e ken mete to mala kwang ki bo yes ko e chitem kong ner mo
1: Mir ka ngole kuna chinen mala kwa ngai ki bone ki tonu ki teri ki don te karo ni ngo
0: Loki mala kwa ngki liu ko gya ngo gini pe liu el wache be no pere
1: Devo
0: Ko yin ka ekwa na
1: Kuli we ngeo ni mala kwa ngo mir ki li Daro wengi ngeo ni mala kwa ngo mir ki liu ka ube mape Yin de ti mir wai wani mien Elvis dong timo megi ni ni Weo pi biru waj Weo pi ti
0: Kita geno kwa ngo kere I topic mite to mala kwa ngo gyan tiki proceeda ne Ka pe liu What is another option? Manu yin ram ti kere ma so no ki fonyo ki topic mi malakwang. So men Elvis ki kona view ke kenyo war fo e tek to twali ngeru lal tek beru ke kenyo no gen ti ka chel chai nu ti ka wat kan kuya enu ne yegi na pere te kalo rap FM 102
2: ma ti loko nen tan ke yamore
0: amore ti ni ningal
2: amore ti ma ba e kono ti ngao ma ra cha biara ti le ni ara ti le nu ni ara matin Awando legalo ba e mi karo chwe tiere si zo me tiere si ungo e dano si zo me ari awando legalo ba e.
0: Kono yang chon ma kwa tiere chwe ni no.
2: Awa lego ma tiere yo ma ara niya niya ke ni te.
0: Kono tiere mi ma ha chile I bolo chile ya di.
2: Ah chile ka ada bolo chile ke po bolo ba.
0: Jal wa gino ro ba chwe ke ba.
2: Oya ma ara bolo chile ma duong ye wa ka mod ma dano yo ke
1: ka. Mod dano ki di.
2: Ye wa ha chako ma ara ma dier ma gluo nye no kwa di pe. Okay. Right. Hello, Rapa.
3: Hello.
0: Rapa FM.
3: Boy, big deal.
0: A boy, ba.
3: Boy, it's going about killing KKB one. Isilen tal ti kumero pian kai neno keta jobu kere gi onyu mor kere on lega. Be tal ku nyan keto.
1: Gita gwa ku so gi ma chama dir maja.
3: O da o fasi ni ya chama.
0: Avoid the toll.
3: Avoid the toll. Wo ka cha wo ra wo bot ma be.
0: 140 studio. Right, love and video. Meno kita tikere ni ni mete. Meno kitij manu yin tieti yune kudiko mini armadien. Kamano yena ka fo kong la fun le mono matit loy weng ki kumalibi Uganda. Mero la mono Monica. Loro le mono ne standard eti. Kuoro high school.
1: Okay.
0: Yes. That's why ka yini chere kuoro. Le mono palutiano kuoro. Papate moni tie. No la mono Monica ka chel ki English department. Again, tiga temo matek tutual kuno. Yes. Meno no ikudiko mi niyarmatin. Wakwa duk chien bot chien. Kawa dugu ni tap la windiriu. Wawachini babae pi niyarmatin. Kamano jimene futika wadmabem.

0: I'll be bad
1: so by final touches. And I can't go training. It's here. I'll be way big deal. Okay. Training. Okay. Final touch. Pay bill. You get it.
0: Nyalu. We only are. We on the way. Miziki enone aye wanna be yabu kidiba one kid trina baby mini chiambichele you mean networking and unwinding pade noti magba makwanya mene pe chiambichel new chai ziyatia meteo miru miel magi miel mor
1: eh miel yel mor
0: pi miel madaki diwi daro ni king manu wala pena miyo kati yuki
1: togi ruko mata chalu kwak
0: yes
1: ni yene daro weng bi ruko white ikan
0: a yupe mon pe trina ma pe dung lare
1: anna digi sa fire na mwenda miyo ti hala nea no ni
0: wu kata ki tia bi siya
1: angole ngol mo wai pe dung kong lare
0: pe chere bi king nea no miel lani
1: pada biye kong pati ya karga mo wang kong dung yupo kar
0: so menu kito chikere wakili ya gikine kun wano down man knock. Hello. Yes.
2: What's going on?
0: Man nga.
2: Chiyo niki call man.
1: Laka da awe. Wawo biyo wa em. Jaja po wa che mama pe ni wali.
0: Malakuwa nga wa naha ni tiya nyongo ni.
2: Kaya leo na eko na eko na eko. Ati kero di maduwa mna kana. Kere duwa gulu ping pe on.
0: Wa doctor ribe wa ini. Wa.
2: Wa doctor. Wa doctor. Wa
0: what doctor ribe wai ni na wachi e ki luoni mala kwang na o ka dong yi bi u ki na wachi u ti dong ki nu dong ki luoni ngo
1: a ke lu du di manu dong wa bi yen nyu mala kwang yen ya ki kiru di ku nu pe na wai wang u di manu ka ilu ping mala kwang pe wan wan du bu yen ya e nu dong wa te ru di kwang pe dong mala kwang mo wa bi ku di
0: un ma ku nyu no bi
1: pe ni ki di mo li wa te twale li ho pong ping o mare ti kwelu di di bol di
0: no ka yin da ho ma ti qualified
1: pe li
0: ni o the first qualified woman ene ngi teru now ka ti qualified da pe li mala kwang e be pe ko be
1: wa yin kero wa ma wa on mo ra ngi no te ni kang e di devo on mo ra ri na on mo ra kero
0: a wa ngi ro
1: kong mo ko mai ko ngi kong
0: no yo ma yo ma yang ton wa ro be ka teru ke ri kongo mai teru ma ku la cha wa muranga ke me la cha wa onyo ka che lo ki mo ko ne wen e na che ke nu wa ku on wa ki dek wa yo che ko
1: ke ki lo ne dek mo
0: hello
3: Big Devo
0: yes
3: papi John ke bewang
0: dal bewang ki
3: bewang ko yo mo ba
0: okay
3: Malakwang ka dahil leo, no? Pilwone Malakwang.
0: Okay.
1: Ay, at mo, Johnny. Eh, mo.

0: Kommer han få det utval? Right. Men nu kan jag inte
1: göra det. Men nu kan
0: No, mera o winky bod mege ma ko.
1: Ah, bebe ungi o runungi o beka o ya ta.
0: Hello.
2: Ko mara na ra dar ti jao ye.
0: Yala o ari ma pa.
2: Ha o mere o.
0: Na, winyu do. Ja pa dong ti ago ene ke.
2: Be jo bi du be je dong.
0: A ko. Ma
2: ko re no ka. Ko e ta.
0: Mm. Ko twan. Dar mi agiki. Hello.
3: Hello.
1: Mhm.
3: Para ba.
1: A fo ke ni
0: la para tining.
1: Kevin, ini tiada malakuan ini pay Leo.
0: Leo ni. Kau
1: macam like with Dano.
0: Kau bangun.
3: Kau bangun.
1: Kau bangun. Kau bangun. Kau bangun.
3: Kau bangun.
0: Kau bangun. Kau bangun. Kau bangun. Kau bangun. Kau bangun. Kau
3: bangun.
0: Kau bangun. Kau bangun. Kau bangun. Kau bangun. Kau bangun. Hello.
1: Kau itu dong pumi, wang wera wang wera.
3: Hello.
1: Eh.
3: Angin
0: mukito.
3: Mira.
1: Kiliu
3: ni wang.
0: Very good. Very good. Mo. Unu pe qualify da ye.
3: Angin mukota match ngapang kiliu.
1: Tap watigi.
3: Afo do afo gamu.
0: Ya ba ma.
1: Afo winyo.
0: Kama la kuang kiliu la chiri ko.
3: Ah kila afo.
1: Ina raka wai wapongi oji mero ye ni wano pongi oji mo.
0: No.
1: Me no tiene budget pat ki ngeno tero pat ben ki tero wunge one mi o tiene o tiero muro bene pa ko o du no mala kwang waje de ke go wacho mani di
0: no wano mi o tiene budget ba ki qualify
1: an ba ka ta mala kwang ker pi mi tiene ker pi kwang wa mi o tiene mala kwang pe be wa mi o tiene wo pe ne ma tiene wa ti ngwe to mala kwang o ka ngwe da ke nyu bieto ne re ku di ke nyu la ya ta wa bi ku nyu ne ho wa ro budget mala kwang wa mi o budget ne mi nga budget wa tiere ker bucha
0: mala kwang bo ti di pite ne pinga won poli u bogon ti mala kwa
1: kucham kucham ami anga mi Elvis ti cham de ga dog guy ben mor ti go training go trainer
0: trainer baby are you pay you ni me dong pide nek to twal e piana ti akier ti ana kan kuya liga metro kon manok
1: nek
0: lima be cho an kenyo
1: ting pigi dog ma duong mi Elvis go bia yelu wi kay pay mi e de
0: okay be di care mi kelo ne ya giki kom kamano you pay o pe program matia bini chan bichele no e bino yom chunyi ruam malamal a trina baby notie mc konzoma notie the big man himself
1: the big man himself notie luwe kon luwe manugi bibetie ni anenu ni
0: Ricky Bart
1: si kenyo akisa noti kenyo watiki lubiski level mo love doctor
0: kai luoni akisha no mire meni akisha fortune baby
1: Yegiri. Yamani a any da moja sub region down to ake vote ping ma parvata wing mini any networking again pig. I know Mrs. Moki kid gumuluti and water mogi tikon wai jal. It's a bit el wow bin wrong kong kenyu. Weekend in gon wabuti a kone pa day. So yin ma foot pier a bit part of one, being a bit part of the event, and the pier a busy can. We're a bit ye nan kita namo be car with make him a bed a level malamal pimito.
0: Right. Oh yeah, Kenyan. Chulo show ika mi adek
1: tu ma foot pe ta yue wiu
0: ye na wa kwa kele bang bod mena
1: wo ti no ti at me ya ti bar ma kwa nga wenel visit ngwe ma pe le ne wu le ma wa ti mu mi ire
0: ni aga the big man himself
1: skovi apa okelo
4: ti la ti bi ya ra ma da ho ma ndo di bi ya no da wu warani pride bank ti ka me ko ni ki go financing facility ko yo ma ti me ko ni me ma ti ka ti bi ya ra ki loan i wo ma yi wo ra wu mu loan i wo ma mi ra ngwen na ni lo pi ra bi ko wa ma no ki i ga ma pa sa na pa ki ga ma ki wa jo na yo da jo ni ki ga mo ka ri yo ko ni ya bo bi ya ra e mi ri nya ya do bi ya ra ma ka me ni go financing facility do ti mo me ko ni wo bi ya ra ma ka me wo wo ro ma la ma pi ne ma tu le jam pride bank ma ti kini unye gochi ni nama mapei churu bire inota bor non not adeka deka dek apongwen apongwen apongwen Pride Bank Limited bulmane ruko tiji area bil Bank of Uganda kurubo kiri area deposit protection fund wakuchiri wa emilio mara mapaha yukman tiyo kulubo

0: di ching minin matin gi mo ke ken petit me ke kech ke kel kong wek wa win ke bori bi tete wa gina nga opinin matin aki bon bas mbos ma taliban lam video ka chel ki lawe ma ki loni menu safik lucky pond wang win lo kum teri baka miki hello rap fm
1: hello
0: yes hello yes manga
1: ene fiona ki paipi
0: fiona ki paipi bi tete wang wa fiona
1: abi tero dembeiri
0: Dengo?
1: Tihu diri.
0: Dengo tihu diri. Wabi cham kuwe me?
1: Wabi cham kumala.
0: Edwizi? Okay, chak tira win.
1: Abi tira uelo diri. Ta tira uelo diri. Abi uelo ingredients me awen. Nanya, mutungulu. Weko beef, weko powder.
0: Kilo na bilang bawa kuan. Landong, abitel tu, ya macam ayam, malay, kita kan? Kau ni model,

problem video nena nga tumay tika yele ga dok tij ma pol ma papata duju weng pe kolam video monti kati ki bod let two stars menu kar ke kolam video kelwe lo kom yor kom man pe nir matin lam video now ken ma pol kare wati kare ken paji ga kenyo wanene ultober wa birik ma komo yot tutwale epe yin ma gok chokene etiki kanamu onyo ka gowar moy gan ka kenyo onyo program me gowar tie ka kenyo unene pul kare ka welo cho ka gan ka kenyo lo mani cher ka yo ka cha gata pe ba man pete lo ngo titu mo ken makopo malupe ke alokum pikom lam veyo minuti adano ko duju wer go cher ci yo ka churon pe ga nga to pe ni ha ke ka yo ko mate ti kwere wache ni ku cher churon chagat ober kama dano lo akhe ke ken ko mo ne ka don go alel te ke gomu bore gomu lu me oni notika wa ko ko pa dan pati kama bayel mi mo ma lo pe lo ko yor kom abi du chen menen ken ma woron be ke me kel ne ya gi kine la video lazy

0: kong si ñu kër nga makam ko wala ci la may nga
1: ko na ma ci
0: 785 74
1: 42 okay all right wait a okay akira minute ya karo karachel kene di che meni no atin win radio chawa yane do tedi ya tak tole bitima ke yetu tole kapa ber kal kar man bay ko ni bitima ke yetu tole win radio chawa petia bear wax nen kira minu no karachel kene mic check you may wear a chel win radio
2: humble.

to make him appear at the time, but you know, a woman about the time of the other today radio. Romeo or the Tokachin, Mount Tokopiti for a tenable, getting a knock on the ground at the time of the other today radio. To any, take it to Makan the pair, take a beauty bar, but did not even empty the money. Mono ikum chama bara me bena mara pa be tiran wa tini kam el coach maka me gina dit badru kagud ni ne kadu to mo ko dit wa me gina kitin kitin par gazi ani dit bena ikum bana mala pila mapila arti ya coach par gazi la dit maklone abei mono chi ko meko o kar gelo ko ati dit ni ngi tatar ni ngi ati dit pa negne mo tini amone ikum chama pa la yore o mone ba dit mono pa ntn monday a stadium go gogone radio mo me gito me rio me tibino mo ne car mo car ngich mo ne tin pe nek a go be car me ne ge maro la ko marache no ke bo tin pa mo no ke cca go re ko tangana kan do ne tin a mo no ma tin mo ko go zigi me go marba ti go ne ko chel ma vela a yu be car mi chili gete tin me nyore to ko ma no ti tin ne no tin tin mo yo wen go marba ti ko je ben mo car ne ina na so wa ma tan ni coach mo no pe nek dit mo ki do ne badru a ka du ati ka ka no ko ati tin me ngi mer gur tin gi mo me wor ba ta ko pila ati ji mo me gi ni ko wor to ba ti pe ni ko cha pa ki tin pa lugazi ma en ne tikin to makana man mer ke ningo ati ni gi ni po ni me gi wor ko ngi a bi cha ra ni ni ma ko ngi be ka ba ni gi cha ro i no po ni me gi ti ka pila ni ma tin radio we ka mi ni fit just keep mo be ka ba tin ka ni ma tin ti ri ni ma tin en to be UPC ti ka ma ko ti be UPDF mono iba ma dit ma ke ni amas a stadium na chip voko e kum chaba pa kare next kamba ko timpa lugazi bara te bene ba ba dit mi MTN Monday Stadium e kum chaba pa ti che dot now bla po wa tika ba ko manti ba police tika ba ki oyma city stadium chaba pa kare tim ma ke leone tunga sasi tika ba ko Maroon FC tika ba ki ba ba dit mi police arena mono chamusha la imelio chiangwen no express tika ma ko timpa KCA tukatika piniki baba tipa express mono amas a stadium ina chibogo eko mchaba rio kari uchia beach nono kidara lawan kere mano ni bwa ngwen medwe mi bichet abu mani kome no ura tika mautipa vila tukatika piniki baba tipa baba tipa kiluna amas a no stadium na chibogo eko mchaba rio mi utiano mono en kiching a beach kikome mana yetu mkani wa pia retek mano miri ni beri kar mingi na tieti ni ana matine no la tu pati makini kigozi la la dite ni kinuo ni mara man dite ni maini ni kubichanga ni upepo mara man mateko pila rati kichanga rio ni matine utia ukara gilok ni mwono ni ipa mwono ni ende tia tera amina ni chera uka weko tim mamege uko na yubilio ma kinuo ni bypass ende chera juu ni tipa UPPC entebe ya no kama gini kuoro tuko mege tika pigeno wa magwa mono kiti pa bypass na radio lako mege na tuko maki nune onsein mono manangu wanyatini gen teatera mina niki tuko mege ni mbana mbana mateko pilara tiba ama mege matit mono ni na chifo ko mono ni anu tiki kichia tek mini anu duwe rio midwe ni bungwen magali wa rio kipiara rio ya chela radio ya kiri ya kini medana maki nune abla nune abdula mwono mbiro wateni mwono chisaid na megi mani tinta mwany UPDF gita tera minanegi makati kitinta bypass ito mwono mbitika biyana tii chengan ito mkena tii mkena primali ito chakama gwa mpiyara tek mwono mbiri ini berikare mingi ina tia tii ni anamatini mwono mbiri kipeni kena tii ito mwono kipayo kukaj kikome makaruti rapa FM na radio takia watia pabwe boro ukarati ikom chaba avunga na radio no bena mina kar mchara ko kana na matika bino mele mabwao na huu wanena tuko tu bena mabwa mwono kichengi baraja tipa Arsenal kienu chara limu tipa Aston Villa tukono bena roma na mali dana mapuwa mkufu wa yo madana mapuwa mkufu wa teni tukono matumdro eto chara shitu wa dungdano mali huu wanena la tuko mwono pa saka chara karungu mbaya matapu pilarati wakala uwe ni tipa Arsenal agini uloch mwono waki Villa Park ipoba Madrid mani Birmingham City mani uwe tuko chasibu lukuno ngini Aston Villa kinti ipoba nyoni state Madrid ni Birmingham iba mamegi kiliwene Villa Park na uwe bila mabaye mwakala uwe ni tipa Aston Villa mwono tuko mechara batek mpilarati tuko striker mfuru vila manyen wako uli mwaka niko

tuk matek ka do ngi do pawe ni we jemi chen nyane chare mi do pungan no Everton jona tim mak yuni et tot na sports line radio king you chart to go chart to go to the pero in the bien ba ti pas to vera kin da para pungan mi do mi abungan bana ti ti yeno mo ti ki to bo kan pier ta ka do ngi do pa king you wor ta mi do na pa bene no tim pa Manchester United now team pa tot na sports line ka do ngi no in da para pungan mi do pa no Coventry City chara le tim pa Tottenham mane e ko rum marono ma parpat di takke do yerne ciaru kere way do ma pa mono ma gadi bario ki biara rio wi a bechel mane ko no ma dikabiro ba biara tek mano mi yerine be dikar mi ngena tiati e di an ba ciaru tin la ñu radio ben ko ne no ben de diga wara ñim to mu gadi ga ko kiti ma parpat bu kenne no tiga me dikabiro ina no no tiga kar mi ngaw biara tek mi rami bot bobien kebri berke ki wil ma megi ma karo bay futini ki wil ki bi cene lewor ko nian matini no do to ma pol giti gana nyim giti le kwane ki ngaw mer tim e kini asnel go bachan giti ga ria ti ti pa atletico madrid wa ki gang mono striker maturu pele bo makli na argentina tim ma wa pi ara rio ya bi cene ma ene tikin nen ma ko bachan asnel go ngara ti ti chalo chat ma gene bi wir wir ma megi kere gi lewor kere benen matini dugura mi wil ki chat ki bi chat ci lewor ko ti nen ma tim ki yoro pare ko chalo bi cene no will mo ki kan do bir pare ina na wa bi chan asnel tika looking around ne kerni nga no mer gi tutte gi gam en to ma ki yo julian alvarez en bi rati ki tim pa tel tu ki madrid a mi bi na bot tim ma ki woni asnel radio di do pul ko ya chan na gwa ma ha ki bot pa tu ki forest pel to ma gi en no tim ma ay pierre rio na no da ben ti en wel no england ma tim fi le ma ker tek ni ki no no ki ma ember take no to ma bay ma no be chan to ki forest na der en bar ki wani chin ma no to fa ker ker bot to le ma pul ko bero ti ti mo wa le pul no un ko da ko ma chin ma no ya ga u du gi wanan ken mo ber ker pe ti yeno bien du go ma char ki no to ben ma tene ma ni du wo ni no tin dan bo weta ma ta ko la ti yeno Borussia Dortmund giti ga consider re min na mo no gemi na to chel ma ki no jona chancho mo no kar bi da khati bot gi wa ni nan ki mi ter do to mo nege e mo ma ta ko la ti yeno ki tin ba Borussia Dortmund la radio la to